Otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC ekwuola na ha edegarala ọgbakọ ngalaba ikpe n'obodo National Judicial Council NJC akwụkwọ megide onyeisi okiikpe Peter Lifu n'ụlọ ikpe etiti dị n'Abuja banyere etu o siri kpee ikpe ịkagbu aha otu ADC dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị anọ ọzọ. Onyeisi ọkaiwu n'otu ADC n'obodo bụkwazi onye gọvanọ ochie Edo Steeti Osaremen Osumbo kpughere nke a n'emume ajụjụ e mere ya wee kwuo na omume ahụ onye ọkaikpe ahụ mejupụtara dịka mmegide usoro ogo ngalaba ikpe. Osumbo kwupụtara na onye ọkaikpe Lifu kpachara anya nnọọ leghara anya nye iwu ụlọikpe mkpesa nyere nke bụ ka ọ nọrọ n'isiokwu akpụ n'ọnụ. N'okwu ya gbasara ma nwere ike ịga n'ihu gbatịa ikpe ahụ n'ụlọikpe, onye gọvanọ ochie ahụ kwudosiri ike na o nwere obisi ike na ụlọikpe ekpecha ọgwụ ga-ekpe ya bụ ikpe n'usoro ụlọikpe kwadoro. Ngalaba a na-ahụ maka ọpụpụ na mbata n'obodo Nigeria Immigration Service NIS adọọla ndị obodo aka na ntị ka ha kpachara anya banyere akụrụakụ igwe webụsaịtị bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ngalaba NIS. Ya bụ ịdọ aka na ntị bụ iji kpuchie ma chekwaba ndị obodo ma ndị nọ n'obodo ma ndị nọ na mba ofesi n'aka ndị adịgboroja na-arụpụta igwe webụsaịtị iji na-egwu ndị obodo wayo bụ ndị na-achọ akwụkwọ ikike njem nke nwa bekee kpọrọ paspọtụ nakwa visa. Ngalaba ahụ mara ya bụ ọkwa taa na Abuja wee gwa ndị obodo ka ha mụrụ anya ma gaa n'igwe webụsaịtị ngalaba NIS kpọmkwem maka ọchịchọ ọbụla. Ngalaba ahụ gakwara n'ihu gbakwunye na ọ na-anụ ọkụ n'obi ichekwaba igwe webụsaịtị ha nakwa igwe soshal midia ha niile ma na-arụpụtakwara ndị obodo ọrụ na-enweghị nsogbu ọbụla nakwazi etu o kwesịrị. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

ọbụrụna ka na-esonyere anyị matakwana ọ bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM. Enugu ka akụkọ nke ihe a si na-abịara gị n'ihe egwuregwu onye egwuregwu si obodo naijiria na-akụrụ otu egwuregwu wolves bọọlụ tolu arụ kụdari emejupụtachala ihe niile gbasara nsonye otu egwuregwu ayax na usoro mgbaziri nwamadị ahụ dị afọ 25 debanyechala aha ya maka nyekwa akara nkwekọrịta banyere nsonyere otu egwuregwu ahụ dịka ayax natakwara ikike ịzụrụcha nwamadị ahụ n'ozuzu oke n'ọnụ ahịa nde euro 17 ayax ga-akwụ ụgwọ mgbaziri otu nde euro dịtịkwu tinyekwuru mgbakwunye ụgwọ ndị ọzọ ha ga-akwụ ma ọ bụrụ na ayax gafee ogo lig n'asọmpi mba euro Arụkụdari dọtara anya mba ụwa n'izu gara aga mgbe akụkọ tiwapụrụ na nwamadi ahụ batara ejiri kwụsị ọzụzụ n'ike mgbe o kwechiri na ọ gaghị apụ n'ọgbọ ọzụzụ nwamadi ahụ na-akụrụ otu egwuregwu Super Eagles bọọlụ na-achọsi ike ịpụ n'otu egwuregwu otu egwuregwu ahụ kemgbe akụkọ tiwapụrụ na wolves ekweghị ka o sonyere otu egwuregwu Fiorentina nakwazi Trabzonspor n'oge azụmahịa egwuregwu a n'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment nwata nwoke ama ama n'obodo naijiria na-emepụtakwazi ihe nkiri n'igwe soshal midia pela na nwada javis alụọla onwe ha dịka di na nwunye n'usoro iwu obodo n'ime ụlọ ikpe dị na Lagos steeti ọ bụ ụnyaahụ ka e mere ya bụ emume bụkwanụ ụbọchị atọ tupu ha emee emume agbamakwụkwọ n'ụlọ ụka ihe nkiri vidio gazuru ebe niile n'igwe soshal midia gosipụtara mmadụ abụọ ahụ dịka ha na-anata asambodo alụmdi na nwunye ha di na nwunye ahụ kwere onwe ha nkwa ọlụlụ n'ọnwa Juun n'emume e mere na Ghana dịka ha kesatụrụ nwa obere oge banyere nghọtahie ha gakwara n'ihu mee emume ịkwụ ụgwọ isi n'usoro omenala n'abalị 21 ọnwa Juun afọ 2026 n'ime obodo Benin dị na Edo steeti bụkwa n'ebe nwada Javis si wee pụta ebe aka ga-ewetara gị akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na apịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ ADC ekwuola gbasara Peter Alifu NIS adọọla ndị Naijiria aka na ntị igbo ndị ọma matakwa na ọ bụ mmiri ka eji eme akwụ maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916 4577098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com ọ bụ nwada Ifeoma Bufo na nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie aha m bụ Chris Frank Ntụkọba daalụkwanụ

0: ade maka nkene ndi igbo ni na igbo bi igbo ayi na ekene sunike ihe ndimma kpo giru na ngwucha onwa na ayi na biko na ngwucha onwa July echi July ana agma fungucha July o chori fungucha mana m ga fuzu ngwucha July echi we kwara nna na July ga fu ngwucha mwa ga be fungucha July
1: July gugara
0: kwa kwa ngwucha December 2026 na ha Jesus ayi chega fungucha na ha Jesus o ga dra nyima aha me meka chibe kram na tu na nket na nkata efia nwa ogene ndi igbo and of Conozo. Kanye Ribuge, Anaba Tonyo Biany Bo Doctor Chikezio Bassi. Imana put to Chikezio Bassi, and I chin also Doctor Conalo, Nayon of Doctor Oka Doctor Mama, Manabiana, Emasal Ubudu, no Chichi or Doriana. Macanama, when your mamma quad of the Conan the Panam, a couple of bullying by Macana, Doctor No, I broke a doctor, okay? You do not know.
1: Ozibondo.
0: Mgbe m pụrụ ọba redio ọbasi bụ onye onu anyị na n'ụlọ gọvanọ n'ogene ndị igbo na parliament na prime time ọbụbụna ịkpọrọ ya ọ na-atụchi okwu ka ọ jere ọbụ political scientist anyị bụ ogo post na ogede na-ajụ ya ya igodo politics kọ administration kọ humanities kọ ozizikwa bụzi kọ dominic doctor mana onye gosi na mmadụ zuo nwe na-akpọ all round personality ka ọ bụ na okwu asụka m oyibo ano otuzile otuzi ma church of the weekend ndi igbo
1: kan igbo ndi mo na gente kene mo no onye na nonu yabo puriche chris frank ndukuba anu nganga mpikiz nezi ni itemo china afro pinkiz na ni igbo isi agbo nchankiz na enugu state asemo ya dire mo kina madire wa ina maneka ori zigbo ndi sene ne na amusa amu aya sike yonji si wekote na ebe this small boy no mana nwori ife na eme asu na mata kwosi aka osolo oge ogara ri nri nri
0: na nwori kwona kan na
1: eme kita anu aka nchukwu ozo kan jukwu ozo
0: mana ile chukwu ozo ah chobe ge chukwu ozo ah aga ni i se a ende nugu ale a de chukwu ni se agboncha na nugu kan rapu ge ba ni chebe
1: aga kan che ye che
0: na ayi na put don so na all election 2027 President Okachanebo na Metonyi Siala. Anyi wata na Onyi Siala bu President Bola Ahmed Tinubu na Vice President Kashim Shettima bu ndi gaji okoloto APC wewe zo Onyi zo President na 2027. Anyi wata na Shettima kana ndi APC wiptele kanya na Bola Tinubu na okolo zo na wana kena kwa Muslim ticket. Akemba ndu party di chiche na ndi nonondorondoro na ndi nonakuku na enyukwe ni ha na akusi na ha chekwa ndu ndu si na ha kwadori ndu kwadori ndi ka ndi apga na kowa na onwere home na ha na ekwu bu ono ha ga chikwa ofuma ko onye okpu so onye okpu to kwesi ekwu na ha na ekwu okwu ya bu ejumofo okpara na kowa na buru onye ukonye na ekpe bi ha na ekwu kwe no esboch chikacho Nigeria na ofuru heden junior ndu young progressive party no ha na ekwu ofu ha na aya Nigeria gafego obu he na mana ndi party ndo zo na ndi na ekwu na odroma na otso kamal na nwenwe na ne ego na ne me awop touchchi na genwe onye ego de to boy okonye na eje na ameke ozu oke no bulatibu muslim na tole na ge to onye christian ka obulo onye onye ge sotie na kwochichi na awopu mbe bola mbe mko abiola na kingibe ude onodu anwa iwepụta onye isi ala bụrụ onye president ọ bụ na Christian ọ bụrụ Muslim bụ vice ya Obasanjo bụ president Atiku bụ vice wee gabaza Jonathan bụ president onye nke ọzọ bụ Sambo bụ vice ya anyị gụrụ ya gaba anyị afọ na ọ ha na mana sọsọ abịọla na Kingibe na buha na buha bola tinubu kita na shetima bu ndi ayifo no ebe nwe muslim ticket ehinde pc na kobo na oboro so so ihe akagana okonye na-ekpe na ọha na-ekwu onye nwere ezigbo afọ onye maara ha na-eme ihe na anyị nakwa na ndị ugwu ụfọdụ a na-ene afọ a chịka tinye afọ ha n'ebe ahụ dịka anya dịka minista of defense Christopher Musa so na onye n'anya na-aka eji wee tinye ka ọ bụrụ onye osote onye isi ala Bola Tinubu. Catholic Bishop nke Sokoto bụ Most Reverend Hassan Kuka na Dogara Speaker House of Reps na ndị ọzọ gasị ka enyere anya na-aka eji wee mee vice ndị si mgbago ugwu na ndị na-eji ụka ndị ụcha ụka Kraịst. Anyị ga-arapụ ebe a bụ Dr. Obasi ka ibido anya bido ebe ije ka ekesi wee fụ na arọ 2023 ka anyị dọtekwere onwe anyị n'ọkwa ofu ihe adapụta Muslim ticket na Tinubu na Shetima na ji ime ihe ada eme na Nigeria ka ekesi wee fụ ụdị ọnọdụ a bido ije ebe ahụ.
2: Crest Franklin daalụ nọ Crown Prince ndị na ihe mberede nke inwe mmerụ m na-abụrụ n'efifia mgbaghara m na makpọ ihe ndo nke bụ eziokwu bụ na ọ dị nke ihe abụgo gbakwuru na 2023 ọ dị nke mgbanwe ka a ga-asị na onwe Kennedy isi mana ugbu a onye ọbụla na-asị Bola Ahmed Tinubu the two present politics 99 Nigeria so we do ruta ni gbasara ndoro ndoro ya je chọta onye Christian ga-eje ka anyị aga azọ ọchịchị n'ugwu Hausa onye a chọka Bola Ahmed Tinubu da nke mbụ bụ na mgbe ya bụ ihe bido bụrụ nnukwu okwu na ụka mgbe ọ na-eme a na-aga aga ada aga aga mgbe ọ dịka ndị Naijiria ka alụ ga-eme ihe ndị okpere ndị na-ebu Christian ndị ụka na-etikwa mgbe ahụ bụ na na-aga Islamize Naijiria ndị ụtọ ya nọ ebe a sị na nke bụ eziokwu bụ na ilo na ọchịchị n'obodo na ndị anyị nakwa n'isi anyị nwere onye m ihe bụ na a na-eso ga-eji ụka okpere chichi nke ị na-ekpe bụ ka ọ bụrụ maka na olu mgbe ha ga-akpa nkata ha nchada eluta na onye abụ onye Kristian onye Muslim maọbụ onye Hausa maọbụ onye Yoruba na ya na-afụkọ onwe ha as politicians chọọ inyere onwe ha bara onwe ha olu ọtụtụ ndị Naijiria ekwetara mana ị na-anya fụ na ọ bụ na o wetara Shetima mgbe anwa kara ịfịa arụ imeri ọchịchị anwa maka na ndị okpe Kristian nọ na mgbago ugwu pempe

0: ebe na enweghị ezi je weta ịbụrụ na ndị kpọrọ dịka dogara dogara enwekebụrụ widespread na northwest na northeast. Ndị na-ekperu Christianity na mgbago ugwu ebukebere ibu, so ọ ga-achọ ka ọ matagodo ebe ọ bụ na osi na okpukpe bịawa ka o nwee ebe ohesi nweta vootu ma ọ pụchacha nke ọbịa ọ na-achọ bụ vootu. Nke ịbụọ bụ na ya na Shetima Alugo, ọ ga-achụkwa n'onwe ya kedu Shetima mere ya, maka na ị ma na iwepụ Shetima kịta, ndị na ya na Shetima na-alụ ọlụ na ndị na-ego na ya na-alụ ọlụ, ndị na ya na-alụ ọlụ abụla opozishon. A nwere ike iji gbaziri nyeziri Atiku Alhaji Atiku Abubakar aka, o mezie gị na ị nwezi ike ịbịa n'ugwu a na ihe ngwụta guzozi mkpụrụ vootu. Anyị maara mana ọ bụchara eziokwu na onwe ndị nọ sị na Muslim nke a na-ekpe na-abụrụ nke ndị ugwu ọbụchara ezigbo Muslim. Nke a bụ ihe gbasara ebe ọzọ, mana ị nwere ike ịnwetazie iwepụzie Shetima ifu na ịdị ihe ebido kunitewe fara na enekwuzido gị anya sevụ na Muslim nke ị bụ na mpaghara anya nwa bụrụ dị Muslim ha nọ na mgbago ebe ahụ onye gị ezigbo nsogbu. Ịna dị ka ha na Hassan Kuka, ebe Hassan Kuka nọ, ị ga-ajụ kedu mmadụ onye bụ Christian si na ebe ahụ Hassan Kuka ya
1: na
0: Sokoto. Hassan Kuka nwere ike ịbụ a good time, o nwere ike ịbụ onye na-ekwu nwokwu, mana ị bịa jụọ grassroot ọ ga-enweta nkwu ya. Anyị na ya anya kama ọ ga-emebi ihe ya na ya na-achịrị maka ihe na-enwere isi, maka ekwugo m ekwusi ike na ekpere onye na-ekpere a nwere isi na nekozi wee ka njọ bụ na ekpere abụ anyị na-egwu ma Christian ma Muslim ha na-abụ mbịara mbịa ka a bịa na be anyị. So onye na-ebuga na-abụ n'isi anọkwụfe ka abụ maka abụ nke ndị itina-akpọ Abrahamic religion. Abraham mụta ka religion na-abazi pụta kama na ha nwezi etu dị iche iche a si ekpere onwe ha. So ekwesịrị ka etu anyị nọ ka aka na-ekwu okwu ya. Nke a nke mbụ. Nke ịbụọ, onye na-anya bido na 2023 lute kịta ya nwa atụrụ egwu a na-akpọ Islamization of Nigeria. Makwa mma nwoke ebe alụ otu mkpụrụ mosk nke gosi nọ Islamization ka a na-eme a sị na president wepụtara ego nye si ji lụwa mosk ka e ji wee je kpọta ndị na-abụrụ ndị Christian. Ọ dị nke a bụ akọ Christian Muslim ticket bụ kwụsị mgbe emechaa election. Etutara na-apịa onye Muslim na-apịa onye Muslim ka ọ na-apịa onye Christian kịta. E nwere onye asị nọchị iji gota moto a sị ya yu Christian na Muslim mgba maka na ịbụ onye Muslim ji egotazie moto ebe pempe. Ma ọ na-onwe ebe anyị weta pọlisi nke a na-ekwu okwu na mebi ka ewetazie nail fund asị maka na ibe Christian sinye gị sinye na gị nail fund nke a na-enye ụmụaka ma ọ sinyezi ya ndị na-abụrọ ndị Christian. Enwekwa na steeti ewetara alokeshon asị maka na gọvanọ ya bụ Christian gọvanọ sinye na ya alokeshon ya sefọ na ya bụ itinye na nke bụ eziokwu eziokwu nke ndị ti na-akpọ analysis ifu na na ya ndị mmadụ tiri maka Christian Muslim ticket awọkụrụ maka na ọ bụ na ọ karị wọka karị fụọ gị ebe a na-eme Islamic State na Nigeria mana ọ bụrụ eziokwu ọwa ọkụrụ. So ejuo m nke bụ eziokwu ya bụ ihe mmadụ ikwurite kịta dịka ndị na-achọ propaganda ụka mma na onye achọrọ ihe ọzọ gwa ihe ọ ga-eme ma ọ bụ na onye na-achọ ọchịchị bịa ọ ga-eme ka Naijiria ka mma ma ọ bụ ihe a ga-eme ka Naijiria ka mma ọ bụ maka nke iweta okpo onye na-aga onye nwere nke a tinye n'azụ ụlọ nke a gafelego ofu ihe 2023 mere anyị na Naijiria bụ na o gosi na ọ bụrụ okpukpe ka eji achọ ọchịchị na ejikwa na achọ ọchịchị bụ onye ezi ndụ. Maka na mgbe ahụ anyị na ụfọdụ ndị Muslim na-eche na ndị Muslim bata n'ara ihe niile emewe evute ego from Saudi Arabia ha mewe ha na-eme anyị hụ maka ịta na ọ bụrụ eziokwu. Ndị Christian ụfọdụ chekwana na iweta Muslim na nke ekpome na anyị eburuzi obe Jizọs tu otu kpunye n'ime ọkụ na azụ Naijiria ma oshon onye ọbụla fugo na ọ bụrụ etu a ka ọ dị. So ekwesịrị ka anyị kwuodo okwu onye ga-achịta ya ọfụma chefugodo okpe onye na-ekpe maka ọ bụrụ okpe ka e ji a chọọchị.
1: Mana ịma na ịbịa ịnaya ọfụma ịfụ na enwere onye na-akpọ tradishọn na Naijiria na nwebe ọsọsọ Bola Tinubu agụpụ abịọla ọ dị ka ihe ha ji enere eme ha bụ na ka onye tụrụ ugo ka ya merie n'elekshọn na ọ bụrụ ọzọ nọ na ọ bụ na ya tinye Christian ebe ahụ na ọ ma ihe ma na ọ ma nweta mmanya ihe a chọ
0: ọ bụ niile anya ya. Ọ bụ na ịma na nke onye izi onye na-abịa eze election bụ ka o merigodo maka ọ bụ na imeriro ihe anyị na plan aya wọk nke izi bụ n'obi ka i merie election n'ihi emeri na election azụ na ndị igbo si na azọta na wezọ wutọkwa so ọ bụrụ ebe ezi asị ka ịkpọta onye atọ ndị mmadụ ụtọ emechaa ede election ọ dị ka 2023 mgbe a nọ na-ekwu okwu ebe enwe ihe mkpu na dati na ya da ya tiyati na ugwu ahụ si na nwere vootu ọ ga-enwetanwu ọ bụrụkwa na nwoke siri ike mana ọ na ile anya nwere political weight mgbe anyị rufaya challenge rufaya na Kaduna State a naghị emechafụ ya na campaign anyị gwakwa ebe a kwuo na ọka mana ọ bụ na anya kwụkwa nso zọwa nkịta Peter Obi na kwa nso na azụ